kachuj kan makmat chin ngaj mal chin yihiwa tamjib elon ki ngen chin ikungi panam ro alahangitin ke Joris Gabriel.